0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidramura lang kapag naman ko si Emmanuel Olekisim.
2: Diyan niya po na nupikay ilalyo ni kay Esa ito. Kwene?
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Kaya siya na
2: yes.
1: Nigyara maende leo. Nigyara yola riko. Nigyara la radya. Nigyara sukul.
2: Nigyara o shukul. Nigyara karambe ni bi kaja.
0: Imagine. Eng kaganya.
3: Dere maginye. Eng kaganya. Rupo Lomon, Jemayan FM.

0: Mr. Steven Wale Saringe.
1: Lolo Lomonto Ndorobu Tamayan FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
2: Ere maya.
1: Kira namba na boto lo sholema.
3: Ashamo, intubulu yok. Inta yok namba na bo.
4: Mayan FM.

0: yangai na rasa subati ngel laki mm
1: I love
0: yes
1: dugu ngun na rasa yang ngobang tadi nan
0: kumbe
1: yes
0: aji maroi
1: aroi
0: aroi
1: pefa
0: chat ora dia naroi
1: yes ora na rasa ponga na di lu sungoli amno na ngori ra de video na ga yolo muj
0: tonga
1: enda sati na na to yuto yo mpaka ngoti siengi ngine ngine sure mpaka khodone zibulwa senja randa sati sai kombe megura khoti siengi ngine ngine sure randa sati ai je je randa wazi
0: amu no lodondo
1: ngine ndia ndio
0: lo ngube
1: sai ndio lo nanara sati pogi ni jumapili
0: oh enda jumapili
1: yes usingoli yetu au cheni wintu yangu
0: kabisa
1: aroi perfect charge kwa
0: yes we ezosho singolo ni kijo pongezi sana kigranga mara chotlo mura ncho yokora chotile mura ino kainyona lo zaloka ate mura poke na bane niti tiatu nka kenya mayen
1: enka kenya mayen fm
2: ara dio dile mura bari ng mama mbuyera na mura yange soyi daye soyi mere na mali daye nga kenya inda nga yana hi ele so bari ngo chari na le mere na mali kama yana radio vi lebra mara kenya lame ana anga gele sidana ngo bando go tubari na le ele iro go hira na ngwa ngo sabo go ngwa ngwa le ni nda anga ya na hira bo na sa sa ra nda ndi era sa sa ra bo ko e wona na la mega ga ere hare ni ra la me na gara bo ni dai shi ni nda anga ya na shi sidana ngo bando go me ri anya mali le ni bo ra du na la mainde leo ni ga ra ra du o bi yo gana ai go na gi ne ja ore ra ra lo ni jer ga fa nai di bere wa luara ke dosho chore raage bangara lo sen nanga ke na mide baba na sala na ra yo lo ni ke no ri ai anga na ke ni ni le na jeri war ka salai na ra sen do ni ke do le pi sada na ngoro go le ri anya mali ke ra do le ka salai go di sai na ji na basari nge ya mai mi ni je ga ga sere na na le sada na go bando go go ndalo ngali ke mlo mai ndi le nye no ru bunge ra ro yi to za garak lau ke ro za do tena ngobali seria nyamali ore rabila na loso wonini ile nalo ya jega ndo kinga ro gen egra do ye beyo ngishu egra ro kon na jaro ye ri unga sai oyo logo no hilo nge maisia emere ra ra ge ra nge maile anga ra gero nge no ndo gi beri ya ndo fanya nda ngo ro sul na bai kir gon e ge isho ndo bi ne ge der gon kamara tena ngobando gon beri ya nyamali kama ya na radio ayo na muri wange soyi bwana na ngara bwa sindamar ri nyuka na rengi yo me sufu kagwe gona ginneja ni na sara sirwai ni ndanga yana he sana ngo bambi peri enya mali ara bayera lele muwini pere ngo mama mbuyera na muri wanga sei
0: ni mama mbuyera muri weso ita sho le ntangara kalora chotile muri wakaja maxine genjo
1: hezo nyu lenga ino sara le muri wa lawa mesa boko age pongezi ya sho le muri ligo yudu na grasa tina muri wa egenjo maxine ara 62%
0: okay
3: Melelek e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikomboi nemiri Aril Estate toloshole Africa ore denete Kenya ekiyolo lelolang odin kwa biabo we ngoro malim nere urobiani merasa gini nena na yegu kake na inusie kyo serum kirerenita enkigwa na sabog niningo Mayen FM tuore sharpo okin nitu milomon meisho shungam
4: Ejaga rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
0: Kese bana na kiliki ya jokindi manuto ala K24 tene bo kamemeti no itunajo ene pang TV anjere orake pi bolta la decoder ino arake digital TV nilo menu arake settings nigele ndo kunajo installation e channels arake channel search paito mugiare gelo auto scan arake auto tuning ni anyume scan po ken ni save na duo channels moji na scan ni tumati ni K24 tene bo kamemeti TV amuge jingwake automatically enjoy top class TV viewing today.
5: Oyaleyo, oyaleyo, Mayen FM.
6: Oyaleyo, oyaleyo, Wanga Dogo

0: kabisa runage jingrengiwa na ngwara mati
1: mm-hmm. Me ngasa budo yi osokoni likijoli soko faster
2: yes
1: bana sabu lo munda likijodo yi ole soko
2: faster
1: kayo ngwa bilo soko la ini ngoni demani yura ndo ni smartphone tv demani yo tukutuku ndudi demani yo do yi smart tv demani yo do yi cash voucher kuri chilingi ni water tank ongafuna na baya 10k liters ngizinge mm-hmm. Kule machine do ya kawosh ule bi na ni jingulo sokoni ronya star 577 hash tegelo masaina bona ni ni do mot ne waji tibuka na am ngi ligi nyaaje ku te ndo lu ru ni ligi mbisa ni jingi na ngi gura na nyo oldu kutu te ne ngi te ni ligi nyaaje la jam sai ni jingi ya twanyo o sokoni linkiten ule bi ndifti ka mpesa pin no basi ni anyo na matokeo dala jo ka masaina ngu naja ishomo atumtini.
3: Oyaleyo, oyaleyo, yeleyo, mayanefe.
4: Oyaleyo,
3: oyaleyo, yeleyo.

0: kabisa na jiri mbara kuna sai saa sita tena ya malaka ni ora option na laini mwini cha kuna sai na roi ena dama karibu sana laini mwini maria manari nebo nisha sida hizu ilena nindo na aje nemudi enyo
1: ora mati
0: yes nisha na nindo ida ajo enyemudi ora mati na aje kuna sai roi ena dama o laini mwini mila amari kabisa maile manari nebo nindo yu wana lali kuhu nyo
1: emudi
0: yes
1: mbara mati ligi ndami
0: kareke manjani wana kaidu kwanza leme anji wana kitu wako
1: yes
0: me gonya baye me gonya dol kanye mi goche mudi
1: marosh
0: e doñu ko salelo ndonga bëgg la meñu ñoo
1: ndoyu
0: yes ndoyu kanye mi goche mu e mudi akedo
1: marosh
0: akedo ara ñala de barru yakedo na basali
1: ndoyu
0: yes amu woy mu ko asidaj woy mi sidaj
2: toto na do ragi
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligrarna
4: engudi oramati
0: ay rula ngendo gwa ke wona dunya wona mo na ngendo gwa jago gi ndo gwa ay ana sambor ndai
1: iga
0: ngasa jago babai ana
1: sambor ndai ara iroi uru
0: Hai, nomor ndoyugo. Ne me sidai.
1: Mhm.
0: Ko ni labral nono.
1: Mhm.
0: Ola rashidol le sujaja.
1: Mhm.
0: O shonda en. E ni baalo ba yono rejo.
1: Mhm.
0: O ni la xel no bodor. Yañira.
1: Mhm.
0: Ragi, me rame la djé, me rame ni ala xé. Ah ah. Ah ah. Me le ñapa. Ñabal li ri sugul.
1: Mhm.
0: Ñabal li jodor hulu.
1: Yes.
0: Ñaba yara ken day.
1: Mhm.
0: Nello bu ken day.
1: Mhm.
0: Amal romani ni djé me ndoyugo no.
1: Ndoyugo.
0: Le diga so
1: yes
0: da en galani ni da tun sai bo kana ga jaba ra ko tete ni ki mitu ora ba nyana ga dungal malim mi tangara gen tilwar na ngai beri kito na jangara ga du na ko naja
1: na
0: shilwari
1: kai gi dunya
0: pore bi bulno ri ga ja le du amur ama ga du sama kweli ki do sul ne we yin di me ndo wi ne na
1: ndo wi di
0: na ga lo yara gen tay ne le bo gen tay ni ga ja jura bi bulu ya mara le ngan ni ga ja ni nyangobit ehe noro bayanganyi yi baye ni ni mo kidoyen ki bogobe sidan ya jira rungani am baye dewe ndoyugo ni rungani
1: ndoyugo di
0: yes
1: kidasa ko grimpo
0: ni
1: ndase
0: ndoyugo no ni ndase ndoyugo ba ni bunchoino hululino eh hapana hapana
2: toto na do bragi
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligrarna
4: Engudi oramati
5: era or biashara ni yeu ni lebunye biashara ino meralio yu wo ndo duai na biashara ino ni tumir customer ni obugunye neta na onkador emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 na loasa ida ronda ginto mono mwan raba ginto ginto mono ile ola pale tomon te uhuru gardens nairobi ichore na iruburo ro mirishore gi ida ronga lusuni onom mincho ki giro ko na suvati bug na fasi oruburo ro linota ata ni lebunye biashara ino Metalio yum toshugiyo ke simu te 0203 927 000 arage ibaige mtandao ang e acis2026.kenyachamber.or.ke kiagi elekiligwai Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI

0: kukuambia kitu.
1: Acha nikuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge ndo kanyua bega tara. Kanyua shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyua sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Last ni constant.
1: Okay, okay, poni nani.
0: Hai bagi no reli dia.
5: Ndio

0: Akeli Sombe atailo sinkolio diotare rogoki ankai itabaike yoke le sinkolio ldaigani tomono isiet loro giro itie saa kumi na mbili oleni ningoni karibu kakwa roi igira itomon atera matari Majel, hello
1: hello silu mambo
0: ye, fiti fiti
1: ye kwa lo lenje raila da kabuni
0: karibu lente kwa
1: ashena lenye mudesi dai
0: ee
1: erado yoke ngolo ngerumaya yoke majana
0: ee sivabi
1: ya lekin maafai ko kinna kabune
0: ee
1: encho manga mumu tonto dolundu iti nga manikam elulunga
0: aya sawa sawa
1: ashena lingante kolo lenji reda kabune
0: aya Mayan hello hello
2: hello
0: hello
2: shilu
0: yew
2: uwa
0: ee babi
2: edda me robi
0: gisidi meria nyamali
2: Ache.
0: Kanga ena?
2: Mama mbuyo rwande nela.
0: Eh.
2: Lasina baba naga dia nyamali.
0: Ho.
2: Sala la rama ba ulende iba.
0: Ehe.
2: Enda ile bogirare?
0: Ho.
2: Orti ya la jala ile bogira udi?
0: Eh.
2: Onto sala.
0: Ho.
2: Ormi. Odreha?
0: Eh.
3: Ah, sure.
0: Ee
3: sirena
0: na ndanga
3: nyamahe
0: eh
3: Ndanga mwele jomoro kore intejingu ngala tebo age ee mumu msiamu matari ho ndanga mwele muri yeri kumbele kwa nela nariku ehe nala nela nero yeri msipi yo ee babala niga babale momo ehe ndo yolo dozi wakene rikizamoro sugoi nijoki avogin ngala ina jia falin nijoki avogin na jesu vo gine ndai wa zida ah sure ling majene fem hello
0: Hello
4: Silu
0: Yeu
4: Tuba
0: Eba bi
4: Enu warole na warole ngaroni
0: Garibu ole mama leken
4: Eba wana wala
0: Indo mono
4: Sinta niai
0: Eh
4: Anga bo wala mbasni
0: Eh
4: Anga dala sabunyu
0: Ho
4: Tuwa wonin
0: Aya she
4: Aya
0: Aya Majene fem hello
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Yeah.
5: Good evening.
0: Evening to you. Karibu leng Ezekiel. Aye, sawa sawa. Iyo la joki rejo kijoshi yake tenirumu nafasi indo monor kutir kutir kutir perumu kisini nyolika irungani anoto adolta na kukigiri ya maritene buka kwa ipikita ramatari
6: ewangan

0: sura
1: niriwe yesu
0: ha
1: ninyo inodi
0: ha ne maibungo sura
1: ibunyo sura ngof
0: ha
1: ninya wabalang
0: ha ne maibungo sura
1: owala nyor lai
0: ha
1: owana nyor rai
0: ha ne maibungo sura
1: oru sirga ali